0: Kasi nabuti ko work sa ati yan. Ibo, sila ba sila naman joy. Wala na ako just lang kaya nasa reksyon na puno ka na. Okay, then just ang kasama ka just lang.
1: Fighter down, fight, fight, fight, fight.